0: Fatalo fatu sa moe lau fafong anga ile nei tai ao. Ole aso mo mua le nei ole tausanga lua se fulu lua se fulu male lima. Sa fa pena ona tato turi matai da mataino le nei tausanga. Aolo ona ya sa moe le rei pati patuli wia. Va pena ona ma va va lua ma le sunga ya mau kini fale. A wā lava le au au ni neina o tau le nei tai ao. Ina ya fa pena ona longa puya li foi lo tau soi fua ma lo tau wola. Malau fa fonga anga fo i mesa tu tupu lo tu tupu ma la tu tupu ilo tato lau fo noi samo ia e mese Brisbane nei ave ande ave noi fa fe lo fa chalo fa tuai sunga fa fe ngainga ma la tu fali tua toto sina mo toto uli le tu nu tamali me fai launga fali tua ma tau sile ma lo sile nu tu planga tama ma chaine tavo fa fe lo ia tu fa fitai um fai un chaine ma lo tu soi fu ma so ma tu wola o tato fe lo ia ilu monu ai lo tua mocha Luas fulu, luas fulu malalima na itaw sanga wa ama chaina. Ia utita tonu, safa penao na maa na ia se lua celebration my mom last night and mom and dad. Ia mla inga atoa, smoking. E maa na ia lau faafsili, atu naa maile the celebration o ema lau falitua el ponpo.
1: Ia, faa manwi atu le tau sa fau, pa ia malma malu lau telo le atu nuu. Malo le soifua, male langi maa, faftai mo le fafsidi lo fionga sa mo le oi. Ia, ole tūranga lea ua iai tatou. Ia oi, ia ole afa anō noa te taun tatou fia fia umi. Tatou fia fia uma, male whanau. Fusia le nei tausanga wa matalia le nei aso fau. Ili alofa se ia o olawa ili fapapak.
0: Moni lofa.
1: Yoi. Ia, e manatu e whapena fwoi lau a tausanga fwou. Ia, po le fio fio fwoi nā lo tuai. O, rwai, poro a lau fio fio, po e whai lisi teimo le so.
0: Ia, le, ia nā fwoi tisi le fia, ia, whai ngō fia lava ono le, ole me olo whapena ono no fwoi, ia. Whafsanga i tonu lava i tonu le. Mata mata i fwoi nā i fireworks fwoi, ia, sa, se mea lava i whapena fwoi, ia ona whano noa, ia ono le street tamato.
1: Yeah.
0: Eo olo iwai te mio fireworks ale, ale, ale, ale City of Brisbane. Ia yeah. Epo local Mato Street in Nye River Terrace. Ia.
1: Yeah.
0: Yeah. Mm. Ole mea foi lale nā e whaingatai lavano toi arwese male, male asoa na nafi. Ia. Yeah. Se ia yeah. O mai lava ele po ana po.
1: Ia.
0: Yeah. Ae ne efisili mai la pe no out. Ia e chile ia luta fao. Ae fafitai fua mo se teimi. E faitau elau tu spa ia ana po. Mo ta talo ili ali e fafitai ala lusu fa. I feel like losing my limb. I tell you, smoking at a tallow my ille and it has full lua levaluang.
1: Ah,
0: passilos full lua umalo de tallow. Lima minute now, like 5 to 12, and 5 minutes after 12 midnight. Ah, at a tallow levalna, say pay lava water sang out it's tallow. Ah, but to real lava since my time in now. Only Nila won't take the lawyer, Japanese will see the field.
1: Ia noa ueli maa saintatalo si tulua poma fuka uka kalo lawa ina ua ala mai pa ua reifo mai tai avu po le faa po le lima lwa vea ol ke mira ngau ke kua kuri foiroma uka kalo fafitai le tua ua mfayo na uria mai ne ya sofou a ua ae ka kalo nge se fururuha e le kahare faa lwa vea a kia ua uka malou kuma iwae wa se kono E atiruturanga nā Samoa amu ia tātou. Pāks amu ia tātou mwhaing tātou lia malene ia so fau. Aso mua mua o Januari ae talo whae nai wōm a inga. Ma e ua le mawhae ona lia malene ia so fau. Nā le wha maise atou yon tāpō kalamba po le tātou tua. Ia ilatou fau I olo ufitia le apusā ilene ia so fau. Nā ne tau sanga a...
0: Moni lafu.
1: Fio wasa mole oi?
0: E te loa makaftai le saunoanga smoking le neitai au. O le mana yol tūlanga le ua e tau. Ina ia tātou appreciating aile soi fua ma le ola le tātou te mau.
1: Iwa.
0: Wa le ua fitalai nei le tūlanga le o nisi fua I wafape nao na fai langi le fōlaunga wale aulia mele nei ia.
1: Ia
0: e fai nisi o naitu fua I shewainga ima shewainga ima.

Hello, if I find a bell, that will allow five beaver valuters when I see far more that would take me late was from a limine minute on a tile all is a full malilua tatasi. Fam taking a foot at the owner, I pay on mass and yes, Luluta itasi. Ole vine a lay life I nearly poilele phonotanga for oilia the Pacific Island Forum e Palau. Ah, ya life oil I hear. Yeah, sui umao malo pasifika boile la ye uma sui umao malo uma pasifika e ila alvaenga boile sa tanloina ona o mea tau voinu kili a pomu oile a saina le ua le boile le botesti na al pasifika e atasina vaenga o lo tanloina. Apart from my le foile le tau le foile le climate le si foile le le foile le o le ngatai fali foile le aati foina le ora foine le sami a wa ia ima o te le vaenga wa o tu ia le sami a e foile if I appear predict my if I appear or least fear to sanga, ye wale ailea, lea vying or lea island, ye what to be fear, a let ye sanga, ye what ye wale ailea, if I be na, a wa on a for ye it to boom my munga moo, munga moo, or no winga la olea la lava, ye be na, people. Tasina vai o fofong ia ai ata to va ai to vinga is your tato to no sa mo ele ata sa mo fiti a o tu balu o tonga papuniu kini ni tama I solomona le solomona elis a ku islands ni we e sele lai di we vinga ia ia tato a tato a fo ile le tato to no tato to nai I bolu ia hete fa pe o ka ile tai tai ia fia ia il motu a ia tato to fo ile ia tu se va ile te le ia fo se va ile fa pe ile tai tai la ia pa o vainga na scientist ia o la to ma fo fonga na ia ma tu langa na pe ia ia ia tūlanga wa pēnai o tia I lea tau sanga ia. E fo ia lato wa o fo I lea ua pu e mai ata ma mai a lato fatal noanga a. Ia e fia tau sanga pē lima tau sanga na ia ato atu lesi lima tau sanga. Wa lea I mase a le vāenga lea o lea a le itu o le motu na iai. A ringa na lau from talanga ia pila o talanoanga na o le fa au nei I nai palau le Pacific Island Forums e wala mali e woile o le tala e fa a woile le e fa ata la funga woi ai pila we pio sao o mea lai o palemia mo meo palemia president e pola o lato fuli sui palemia ia a fatata ingala a fa pe e alu ia Albanese fo ile a ilesia le se se fo ile te meeting fo ile fa va malo a le watu ia Australia ile acting prime minister o nei lala taia o fai militala a fai la o le o alu palemia a tu ule sui palemia Olo no winga lai te tau no tu sa tongi. Vai ili mea wo'o ili sui sui nga. E te tau la no tu sa tongi. Vapea we, pia sa oe. Kofia pale mia wo'o ya. Tu sa la alu Albanese tu uifo ilanga acting prime minister. E te tau la ona tu tongi umata tongi atasi. Because olea ua fai umale sui pale mia. Ngalue ngal pale mia. Fapea voi la ia umal na luifo ko vana. Fapea olai eile ko vana. A weir ko vana ai fo ile ai. Ai ngai go ile sui ko vana. So, but... Ole mena le na vai mai nei fo inga le io ile mato wa vai inga le na fo ile mato tala no ane ya io o mato fia o ya fo ile le e fia pale mia fo ya io le
Pato i fo ya, rawa afaila ke le ya alpanisi ya. So,

Pese na o lo fatu ai mai lato umo fe ngai mga lue ngai lene I aso po fe lava ia po to tonu o shopping center ia po o malu le vaingoro ia ia po o fafu fo ile la ia manuia lava to waso Elton John

Pei mele tala sto ina kisale le ya fe ululu ala sa ul musika ia wa le se me ina yele logi ia va va malia tu a ia fa ul musika wa lo tu a e vo ele fa no fu file wa le lo fa no file mu a wa to tele la tu ia pei me ya la we exercise nail a po fe ala tu tu wa to tele po ina yalo ai va ai le telefoni i mau vo yalo lo fa lo long le telefoni ma ma pese ma tu la benga ia era sa wa la tu se ta avale vo ia ia mo fa la plave le ma fia ia tau tu na tau tu na a o le se vele na lo ni a pe ia sin tet ne o lo o ma o lunga lava tau so i fuang so so o ai fo ai ia marita o fale ia so i fo ai marita o pinzini a me ia tolu me ia tolu ne le tai o so o ne le tai o le na na o le na na fai me ile fo la sa le sitanga a Misi tanga po ile o fale. O area vo inale na maua fale pe na tau se lau, fa se lau, lima se lau, a e mili lima se lau. Ia pura pe fa lima putumoia. O le msaro lima putumoia lo e ele use me ole, ole ono, ole ono, fitu, balu. Ha, ia ele pa yaso. Ha, pe ia o vaenga na wa le ma fai. Ha, po ia e na yalo mfanao. Ia pe aleo faso atuai. Ia ona faise vaenga fo ile e la ringa tale. Fa asao se tupe, a sefe se tupe. Ha, e o mai fo ilai tutonu o i matua ina ia sefe se tupe. Ha, a he uma e fo ia lea. Le na vai atuai fo ile si fo ia a kampani fai kong karakter. Ha, ia ua, ua le ua. Ole se tu pe a o fale la tangata le sa fa mo mo ni company ni con cala que ngi o la la mel la fai e volu si uma nga so e se finga ta a in le ta o la le ta o le ni so a o mtu lang pena sina vai nga a te le na vai nga le wai ni a o a fe ta o le le fa yo fale a la to ni e a mtu lang le o tu la i mai a wai le lupo la le tu lang le ile o vai a to a se i se vai vo le le e foi ngai e so lau pule le ai o le al wifo e kau fai a asa uma o ye o ai le i li o mana o foi ngale e fai se a mole a o le lalangi a to lo a fia a yo e pe o malo te tele nei a ia a fia o mai a to si sila la e fau ngo fale le wei nei na o tuinga ta vale foi na laiti ta o mini moke ah kavelo nga Mr. Bean ah kavelo nga Mr. Bean nga ai ah pe la lufa kafa pe arvo nga fa kadianga pe ba wa ah lua kwa nga lua pa o fa o fio fie kwa nga kamala ia pa wa ia kama o fiku ngo fa kavale le wei nei i fa sanga le wei nei ah nita mai me but you know what kafe fe le kaula e fo nga le e fa ile rent nei ta mai fale ah ia e laki ai limsa la e laki ai lima se lau fale, le faunga leo wa aie ini, o tele la ta vale, wa paka umoi fafo o le yut, i fale tua, i maasani paka i yut, o van, i tutonu fale ta vale, no, le ua ese ala me paka, i wa paka solo, i le mato street le ale faso atuai, pe wa li poti, wa tele ina afia, i wa ina le, wa tutu, a teo tisile fia, e le i mafai, e le i tutuni ta vale, queen se lani a ia, alo no wa omai nei, e pe i fo ngale wa ekia, i alo ka vale lunga la wala, e alo lava etono driveway, e tutonu ai, le ma vibi, pe i fo ngale, le pe oni usila, e paka uma ta vale, e yai lava le space la towia, le lane, e paka i ta vale, la ia si sia e si li atu le o paka le wala wa se fe i lo le paka vo ngale tuton a fo ngale fa va noa i tuton vo ngale fa ta vale tu langa fa i ta tole ai au ki lani Wellington me o ma fa pena ai o mai nei e se le fa i mamango fa we know o nei wa wala ta si la le tu ta si la ai le ai ne me fo i e paka ai a le fa tua a matana to e fau i a la vo i a wala e feo e sa va vali ai but you see re le ta i ta i a la tous hoe te sanga fast hoe te sanga e never e fanga le e sia e tu lo val passi e nai le pe o ni usila e sia le lenia lo le passi tu ai a ai flow lava ia ta vale ai lenia mere e ina ai follow ai tu lo passi ia so mai lo joy e ke kuku ai nga
This is e fale a ma ya lela e le wa nei wa paka uma ta vale I fafole a wala a ia malunga o afanga le o lo o fo io lungo mutia a faila o se fale fatau ia o nai la e okay o a faila o fale vo I rent ia e mana ole ona e sano fe me a kuku Ti wala mela na a me wala lele sa o le mole mele ngaoi vo inga ka vale Ah, so esel fenga tar melo ini ya. Ai tasi le fale te la tu a ti be uno fitu valu ta vale paka iluma a ia o ta vale na yalu fa na vo ila to vo ye construction workers are builders boy if you feel at a ye tofu ta ngata ta vale ia o tu o ta vale a piki apu o lo ye ila to ia fo tools a mo pusa fenga wenga a ye wa nga mia ye kala ka ya ko ka vale ko ma o le pusa fenga wenga po la to nga loka loka ai Ile nga oi le e nei, tele for your cameras, ia va ai vale lei po a cameras ele lei, a wa fo I cameras e a fo nga le e review la ye lo privacy. Wale ke fa ia ko ye fa pe a camera la ye le lei, ma wale nga oi ma wale, ui a e mo e nga, ye fa sanga mele camera ya oi. You know, you got to read, oh, vai le na, va ai mo me, mo fa kushon le. Ia langa lai pa ai umak wala sa umai lungo TV. You got to be aware. O mea la iti me fa pene. Ia le la wala fosin sole. Ole mako ifa imamango. Pa wanga kwa inga ka vale o fi kongu. O fara ka vale le fa ingei. Se ufanga le luon ta vale no. Nga le kasi ai ko kongu. Ai paka umai fafo. Ia o to inga fausanga le ufa ingei. Ufa la iti. Mako area ako. I think Logan ma Ipswich. O main lava ia sa. O ufanga le sa. Mo fie a avatu le atu o millionaire le au investors wo ngale ya ka ifia fale o kama because they're cheap ya la ko it's peanuts ya ka ko e le tau fai ala mo fana we fa tau ni la tau fale ya ya vai fole le ile government lengi o kale greedy ya ya kupe ya le se me wo ngale a e fo ngale e fai fo ngale a ya la e wa e tele ya e richer ya la ko wa rich becomes richer a poor ya nga e pura e ongo momoe la lofo ngale homeless ye le meo le le food bans fale vo ye le ave ye mea ai ye alo oka le chiu e tutu ai ye ro vo ya o tata o tangata sa mua vo ya o wale ma o ye fa fenga ai fana upe a mama le o fa nga wa tasil na vayang fo ngay bi ya lako vo kara vayang vo kui E se le a amule a mio a le a tatou a. A ar palangi a. E a kwal palangi la umayanga ia. La kura ferika ia. La kura faku ia kakou. Pora e le a mea. La e le a nganga. La e le a winga fa apea. E fa aia kura faku ia ngale. A le a ime a inga faku. Oh my gosh. Maka okia. Bo le a le a mea na fawa ia. Ia anyway. Ia le na. E fo ili fasoa toi nai vae nga ia. Ia pa na o le. Ole a foina le ole tau soifuanga, tau fale, ma le pensini mea na e tolu a le leila lau budgeting a foina le o kama ia a. Ai misi a mokesi e because ole tau fai foina le a mortgage, a wasili atu le rent, a le tupero tongi le rent, ilo mokesi. Patatai, ole tau fai foina le a mortgage, a wasili atu le rent, a le tupero tongi le rent, ilo mokesi. Patatai.

0: Hello.
1: Yo nai ma fu fong ana chu la lo chu wa ili o sia o inga. Ah, ili o si fu nga le a ye ili o ia. Ile poa tam fa inga pi o nga nga na to chu nu. Ai oni vai vai nga fo ina le e chu o chu vu fa so a reminder ya. Ya fo ile ya poa. Tatou atu nu a le mamalu si tatou atu nu a ye na le chu la lo chu na va. Ai, pule lava e stafuneia. Ile la olona sa. Yeah.